0: ati mathani ma ngai ti maguthu akunamo
1: ehe wana mwaga kwirora ri aya mwaga thikwa muinie
0: ta kwira
1: ni uria mwaga komonete uru
0: ikuona tuona twako tuonete uru
1: ehe demo merago okemiria na kigokora
0: ngai ndirakiona eh ucio ni thina munene muno
1: na ni horo ama maundu macio mothe kamarwa arathana gatararatha ri ni maundu macio kete kuona thikwa ici ndu wako aguthikiriria
0: ehe tondu andu matuite mbeca na icio ngai wao
1: ehe
0: na ni makanitio
1: ehe na ni karari horo wo hinga ta uturari horo wagu akarugano gakwa
0: oni uhinga uyu na uiru
1: na uiru
0: Eu nek tu gudina bena gudo ma karugano gaka ka hitin na thuni kana thia na tu kinyite haria igogo ni murata mwega agere tie kuira thuni umenye urata ucio ri agera ya kumukani uhoro uro
1: kumukani na kumutara ati urato cio drone ka tonge mutwara kundu
0: ti wa kumuteithia
1: ti wa kumuteithia
0: haya hitina thuni ni magithire na mbere na urata matuku maingima muthenyo umwe hitini eciririe uria angire ya thuni no akiona ti wega kumuguthukira na mura na murage Hitia githondeka riciria o rimwe na akimenya uria egwika ni guikia thuni thina-ini. Ucio ti murata mwega ona nini. Hiti niyo mugunda umwe wa mundu wari na mboco thaka na hiti niyo ati mundu ni ategaga nyamu iria irĩaga mboco ciake. Hiti akĩĩra na ngoro ati ona erĩra thuni mboco icio. Thuni ni egutegwo na thutha-ini akue na hau hiti one kamweke ga kumuria hiti ni erire thuni ati niyo ihandu he mboco thaka muno na tondu mendugu-ri nene-ri ni ekumuonia niguo ahune muno hai hau hena thimu nyingi ndirona aratua ruwe niwe murata wa mbere na we na maundu mangi ararongoria pretend hau niho hingo ronekana Thuni ni atwarirwo nginya mugunda-ini ucio na akĩrĩa mboco icio cia mũndũ o ũũ wega. Thuni thutha wa kuona irio njega agĩthiĩ na mbere kũrĩa na angĩ mũndũ agĩthiĩ na mbere na kũrakara nĩ ũndũ wa mboco ciake kũrĩo. Ona ni no ndakare.
1: Ĩni. Ũngĩkora mũndũ mboco ciaku no kũrĩa irarĩo rĩ ithĩ tũkĩende kũmenya nĩ ũrarĩa na ũkĩende kwĩka ũrĩa. Gutigithia uhoro ucio haya
0: na tukienda tugithathaura hau wa buiri ni urona hiti aretu ati ni murata wa ni murata mwega
1: teni tiguo riu ucio hinga wa ati ni kwenda guikia mwenzake thina ine no muno muno ni ndu afatie gukimutua dina na ndio ndaa kumutua to irio ngiria tondu ona ngiuria ri thiana hitiri magatoranirie atana mono nginya riri uri ungi
0: riu kindu kihaha ni atiriri o agitua guria murata mwega no arathie kumuikia thina-ini tondu ni arakimwira ni nikukuheio ni uria twi ndugu muno ngegutware icio
1: kanua kega
0: kanua kega kanua maguta no arongoreirie uru wa na gikukia murata we murata we tathie na mbere tuthomere
1: tuiguragwa wathiangire muthenya umwe mundu ni aigire mutego na rĩrĩa thuni athiaga kũrĩa mboco akĩgwatwo rĩu nĩ kũnyitwo nĩ mũtego hithi tugaga kũnyitwo na gĩkĩ gĩkũndi kĩu kana nĩ kĩa Mũranga kana nĩ makiuga akĩgwatio thuni rĩ nĩ wocio ruthia rĩ nĩ amakire mũno nĩ kũgwatio na akĩrigwo nĩ ũrĩa angĩka o mahinda o macio hiti nĩ okire gũceranga na kungetia kana thuni nionire uru rĩrĩa hiti onire atĩ thuni nĩ mũgwatie akĩigua ngoro yake yake na tondũ nĩ amenyire atĩ kamweke nĩ gakinya ga kũrĩa thuni
0: rĩu
1: nake thuni rĩ rĩrĩa onire mũrata wake ti hiti agĩũka akĩmenya atĩ rĩu ũteithio wake nĩ akatĩa nĩ wakinya thuni nĩ etire mũratawe hiti na mũgambo mũnene akĩmwĩra oke amũteithie kana akĩmũteithũra mũtego-inĩ ũcio tiguo hiti kũigua mũgambo wa thuni arorire na kũngĩ nĩ kwĩhũgũra arorire na kũngĩ na akĩmwĩra atĩ we ndarutaga mawĩra ta macio ma kũruta arata mĩtego-inĩ hiti mũrata wa thuni agĩthiĩra na akihitha handu haraya eterere dunia kue niguo oke amurie e mudu
0: atirire
1: doni
0: no yojugia te na karu e na karura tiru
1: karira na karama ro
0: e motito e to ge tu ikire ro e to
1: ginya ro e
0: ni ukuigua
1: he he he waroshi na ugo niguo na niguo ru ngu ciana uri kuithia na mbere ni ni arata ingi muno utuaga ni muratana no ari guikie handu
0: ni gukwenjera ara kwenjera na kuthuda
1: ya kwenjera
0: asoka wagwa irima kanthi ake hitho
1: backstabber
0: ake hitho hau akaroga moho
1: ni kero rero agatheka
0: ake rero rero e mutondo ini ukigeria kuma mutondo ini
1: ukigeria kuma
0: atirire
1: oyoyo eta moto eta betuge na kafure kiga
0: atirire uho
1: cyane tugeje kagushokeriye tone uri marigereirie
0: eke tuigwa uri turero ni hte mwi
1: aye
0: ate tutige
1: mukarioki
0: eh tutige jene
1: eh mogayo ndirethe.